E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāma maho. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: mene ko to wa ta tau ko ti bo re telito ya ma mo ko ra te tai ya ma ma la to ni to wa e wa no ka ti bu telito wa e wa no ka le ka e ha la ko ko pa ke ke te ni ana ko ta e ko te ni to la ko ta pa hi mai ko ki a pe ni no te ro te ni to ko ta pa hi mai ko a ka fa ka ko i ko i ana wa ma tu ko to tu ro ana kia ka wero wero hari ya pai mo te wero hari ru ona dio te ki mi kai he te te puare o te ni hare nga roi te me uru ato na ta na tutu giro to ko longo to ni e ki e e nga u na e nga u na te Mumbai ko mo yo yo ko ki te te tutu ne ko u te tutu kai te puare o ta na dio ana kia ka hu no ka ki ya te ki to e pe he to fa ko i ko i ana te ta he ka wa tu ko wa i
1: Haipatu,
0: haipatu te mamae o te niho.
1: Kia ora e koro.